0: Hwane ni mwini mfia aka. Awa dibewu. De aka uwe ni mwa odibewu. Ada odibewu. Hwane ni mwini. But we are in that war. Obia ni mudaya wo na meboa. Ba daya di be wudie obia anya dan. Aha. Ba so ni urade nante ye a.
1: Oh.
0: O chiro da wo di be wu.
1: Amen.
0: Your beginning and the end.
1: Yes.
0: Dear woman ono.
1: Thank you, Holy Spirit.
0: Nemu woye di onu nyame pa. Itru baby a won kwa nana no aka kire wo. Ifiru hoko no. Eje meme nam hoyi. Semne mo sumo, ewiemo, ensuasi o, ojemu o, minemu se men kwa nana. Opie ntime nya dai, enyim firi mensam.
1: Hallelujah.
0: Ko so no radin kan bi da a wonyo. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eti wujwe mi huwa jumbo ni pe. Yami abo fobeba osu sisi ya. Uu kwa hati me kwa kwa yene boni. Neche se kwa mfa mfa yi. Amen.
1: Amen.
0: Afi. Umfie no, dia akano na sese ekino ho fatu wani dia akano. Uti firi mo dia kae no ehono seke ho ehona twinko omu. Na fe ekino ho. Wo he no wa ho se dia besi atwam no do so sen dia aka dia. Ene ne che se Kakrana akano, mfa ntofom, emo otanfone mfa. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Ude hwede ye wedi ni mfa sobe na unye friso. Eno so sa ujina humame. Ya uu unye na besine. Ediebe mpano wenya. A uu. Esumbuma wa sasiso. A wadeti ya. Idrube ebi mpono. Ahonchile ba osuwa di obedi mpono wunya. Nini na aka wumfie no ho edru ba bi no nipa bi ka asam otrosam de to so aka wumfie no edru ba bi no se to nini na aka wumfie no enti hwe de wadi ni nyina na hwe se enti de wadi ni ade papa ben na ne wom ene me twuma ko gina heaven gate o bon se wadwe no kra nyina be firi ha afa wiase ne kra be bon se na okra de be kra ni Dia ben kwasi asem na midi. Edin kwasi asem. Sikana o pre pre pre se se je dia wadi ne dia na sikana o pre se u o pe no e dia na ayama o. Dia ayama o ne se ne he yare ato so o besi ha. Mo jina asem no ye. Afrika tewani. Katawani afi kinin sama make menmo kanu kinin sama no se unfie na aka 15 unfie na aka 20 where the 50 unfie na where the 20 aka 50 20 na dia na oye 50 na wudi na dia na odi ye ade basa ben pa na wo Wasakana sasiso. Afe kajimechi. Baokra ni dindaye wu. Ume yukiada. Mekra kwe ku. Na ebi muka na huna mududu. Kasa unu obine kasa. Faokra ni jine wenimu. Wunini ne di nkomo. Aya huna mududu. Mekra kwe ku. Oh my Lord, somebody didn't be a big crack.
2: Can I take it again?
0: Somebody didn't be a big crack.
2: I will follow.
0: And
2: when you call me,
0: you never did dream, and I'm an old pastor. Jayan Kwana Ka. Eni. Sesana Isa. Menon Atemu Bide Yanema Yeko Jim. What moment you choose? If you dear me, can it say? Make crack or two. Boame. And Kwana no Masano.
1: My
0: de papa dia was as he so. Be my wife. Be my wife. Enima bro, me srao, wene wadi Yesu Christo demo. Se sorry jina, ewe wadi asemo. Me sumesha obose, me buwao, me sro bone, me chumi wafri bone ho, me demo hoba tuwe wadi asemo so. Me kira kwa yoku. Aya pama me na wo pam se. En se se ya yira.
3: O Yesu Kristo
4: dimo. O Yesu Kristo dimo.